umathema ngasaphana nencwadi ncane semnambithi unomathema ngasaphana nencwadi ncane semnambithi unomathema ngasaphana nencwadi ncane samusemnambi bamunomathema kodwa yena saxabana samusemnambi sekunomathema ngasaphana nencwadi ncane samusemnambi Tu no matemba, kaza pale nengwa tenga ne mama. Semnambi tu no matemba wema, kaza pale.